la ca xew doyna war doyna war doyna war doyna war deggal ma kaddu yi nga xamni kon mom lañ daga sécumulé bind ci portable neexon na demb sa affaire bi reyna mar détal nam na sa affaire bi lañ daga sék doon waxtane kon ak Ahmadou Lamine Dia ci wéru octobre 2013 kem tan la doyna war.

barke mom walo ñaar fukat ak ñeen bari taxam baak mom walo fukat ak joom ñaar dekem amar fa du mom walo joom ñeen taat lam lañu may ga ak faang lañu may ga ak katar lañu may ga ak fa du mu may ga ak mañ wadda ak fije wadda ak taxam wadda mom ni walo joom ñeen taat

kulimbab marem nyaay mi ci lan mum xajjerma amna ñebbi kulimbab marem nyaay man fa ba ko teñ lati jor kulimbab marem nyaay man fa ba ko teñ ko du kulay bayam ibo kulay bayam ibada kulay bayam kulimbab marem nyaay mi ci lan mum xajjer mi marem nyaay ay sa daaro li ma sa wat marem ceew ma ci marem ceew ma ci akay de jul ba ci lan am ku daaru ku ma nyaay bañ

0: de bëdir ko dañ ku le tayandu ku le ko do gam leen baada ku le ko do leen ñepp du ko ma jojjal def bi ci bëgg jande leer jakki mu jottem ba dina bangat la ko leen ciar ku le jog gendo borom fatim tan dara jega de xandal da ci ma sa xol wala yaane waagan fay ak am di ngona yaane waagan fay ak jojjal yaane yaane waagan fay yow li ni ku ni mo ndaw mu ni da wañu dem ci sagat la jor geej bay bayam ma jojjal ben ciore nday borobe la kuli ko do ngonda werej la borom ngona xel ciumbuñ la dile ma fat ma ci bu ma ngone fal mako du kumba jari lama sa sa bay bayam demel ci ndela ndala ndela paraar amadi ngone borom rande rek ni bal ko du kum yalle bal ko do fal jambore ma jor borom te len ba dal suka bi jogom ndaw dile ma jogom ndaw mako ndela antan dal bu mi fa xatali kuli megge megge ndaw kuli joxe joxe dem kuli jor jor ngone kuli ngone ngone latti kuli koddu koddu fal kuli koddu koddu muy ndaw kuli mbabam mbabum bu ndax mo jor geñu na wala bañ na yeen balé aram bakar tawa aram bakar mom lañu may mbabum bu domam wala jappa ka tax mom ci kuli mbabum bu yeen kuli mbabum bu yeen mo le bu fa lo sagata mo ko dal ci pour sa xal ci jamaté mo ma def farak bu fal
1: wala bañ na.

nga dëgal Alhaj Malick mañ tan ak taata tan ak buguma kande ci gëri penn mali yu bokk ta bando xam ci xere bëgg mal ko xaram lu ko ñaan mañ tan Malick mo dem gaay ñu nek bu bu yama tambal nak bo taala santan nak ak awal nak ak baba kan nak ak yadde nak ma tambal nak de ñu nek goor bi ñaan sandi wélé ko te dara mañ wélé ma nga xani modi ciatu ak lu ko ñaan mañ tan Malick dara mañ wélé ñu nek ni bu ñaay moda fadir nu bu ñay ak mu ñu bu fadir nu bu ñay dara ma nu wélé ñu mëk farma juk mo da bëgg farma juk ak mu yéré farma juk bëgg farma juk ñu mëk ko ñay mo da la fadir wélé ko ñay ak mu wélé ko ñay fadir wélé ko ñay mo da lu mu mëtu fadda ak farma te bind mo wélé ko ñay mo da la jamaru mu ak

maligi yani ken man ko fay bo do ay kon ni wax lolu man mori ma ja.

am ko jala madu tal yasin boj ko jala mayasin boj ko jala usman baytar usmano tenga ma joy no gay mi ci marbial usmano tenga ma joy no gay mi ci mel harima sago nga bangoy yak mo falsar buli gay samolo mano yak tirak yak pambe tirak mo zamba bukar njay mano ten ma jol no bay mi ci mbel way man koy jale ma du tal ya sid mbo ciow ngel ala je bu no yalla bege nu baye Far gay birim gay binta jaj ak natugo gay birim gay binta jaj agal gay birim gay binta jaj mang koy dal mang koy dal dauda job ya mambenda bira mambenda far boyok ñur bel fa sin tiget ay way ndey mari kumbalal be dem mang koy dal ndey ma dal ngali moy may cham rambak moy may cham ay way fa gay ndey ma dan ndey mari dem am tulay kumbalaw be ndey mare nga ko di war alaj malik abiyater bu ñun bi ci ko di war ci begg bu mi gacce ci jël job ci ko deug ko di war ko ko kumbalaw be yaam ndema mina tram samb ma choroso magata ndopuma amina ngaros be cho ndey mari kumbalaw be nga koddi war ibrahim aya sin nga melalan ibrahim malik ya tit mi fi joge barki dem bu batay kuma ngal mo ma cha magal mbeker mbo ma cha

ji lamin gessa na jey nga betwar Dakar ya sinal gibrim gi binta jani ay jang betwar Dakar bay kumbalo be gessa mata bu jigen bi mate joy bay mi ci betwar Dakar kumbalo be madu lamin no ma ngi lay jale ndey mari mi ci kodiwar ya sinal gibrim gi binta jay Ibrahim gi binta jaj magi tek far jaw farisa ku ngoy sa jey bur ngandour bi Ibrahima Ibrahima ay sito gay mangi lay jaay man ci Côte d'Ivoire ak to tamba nokre jak jor Ibrahima to zamba ma kure jak jor joomi di ngeen nañu sa xorey seen bay Ibrahima yaanu te joy bay ma sa bay bi ci melalan Ibrahima yaanu te joy Malik Yasin bi ci melalan Ibrahima yaanu te joy lamin chaane bi ci betwar Dakar Ibrahima Ibrahima Malik sa bay nga melalan ya ndal ge Ibrahima.

guerre nu ben te mari mudu mariyan xar yalla dem ba job galaru ba ngal yene nyaay ay mali mali mudu raaj mali bay ayra tu nete seet mi ci lambu dis mi ak sen farma nga

na famba yu mudi kusu bote mi jani yu dal nilalaji malik bali malik ndate magana kumbangali mba mai jama gara mbakar mba yu mai jama bira muntu ya linjo manga seju mboy mam janga de njurubel mai jama manga dewese bakata kumam janga sundi bey mam barikai ma degen tunyan parima yoro parima jo bay tra fay jo koko nga de xon kler na gundi dim ba so gina go jaj ma de galo ji mbo ngir bel sa len ti ge dal sen bu ben wacu bal daw.

fali ala na no ro ko fa do da ti ba ko di man dia di la ni nya da sar fa nya ni jano ko ndum bra na nya di jano bala ba tin ji da bala ba nya to ma ka jor ke ti ni ka di wa ti bu nya ken do la ni ndo ka ba ko na nya ko lu man ban.

modu sama bay mam ma da ka kes kay kay gite ma mori ñay taw ma mori ma mori ma def lam donu sama bay boy bay boy gi donu bayam

lakin ma ca lodo mangorong par bay teñ ñu walor xere yaaga xarinde mba de ci cam man ma di do minde ngam wengene ngam yaayu asan yaayo yi kon ci neewi ma ñum yoro jebel yeey baba ma ca cyan mo maligey ma def mbay way la fli dina ma koy dey way samir ba ga sama

ya ye sar na ko deger siw ba bu de fi la jaar fiel senen ma ko fiir rebel ngay ma ko laal yab sar de bal chut di ma ko nax dal ani ge job mi ñoo sam ge job wa jo job gep cheb bu de bay sor mo laal ba tam tok dal ñu gal ne bu ko xole mu ku dam ke cheb mu ngay nurok mom mom dan na ko ñaab yoon

bagger lu ben te man mudu mariyan xar yalla dem ba job galaru ba ngal yene nyaay ayo malik malik mudu laaj malik bay ajra tu nete set ni ci lam bu dis bi akat sen farma nga ñu fal daru jubol

dagat no uy ci asim gore dagat ma de manjaat ba ti mbay ma ci gel bu re bu ndak ki nyaaw ko dem ba dal may sa jom ma dagot ma jo

ngir gajjante ko xosante yene kay bi nan man leader yi ngi xexo ci Dakaru leader Pastef ya ngi xexo ci Guedjaway leader Pastef ya ngi xexo ci Pikine leader Pastef ya ngi xexo ci Kaolack ak Fenen jokor ma jo jokor leli gi bir Pastef day ma nga melni tulek male bobe yene

vari. So min bio min cooking gala ba min cooking ma so bio do min cooking min nangte gala be. O ye yawno bod padi on jun jun ko woni fu yonu lalam taw dum do. Rasulullah ummi. Ye ha wodi si mo seeda o ye Muhammad o wi nam. Wi daro seeda say bi ay himbe ma be so tawi ado jidi gala ba no feewi. Nene jogi saibe ma goto mo jidda sanne biyeteedo Seydina Aboubakry ko essay mi nani ko kolaado ma kokkamimo o jogo coktirdo gallam de mi daldo on ngeloba so dum wala mi nene jogi saibe ma biyeteedo Seydina Oumar o kewdo dole jambaaro ngaddaamo wona pesitoo ledde gallam no mi hokkuma ngeloba so dum wala mi nene jogi saibe ma biyeteedo Seydina Ousman ko neddo nundudo sanne mi wona ceenowo gallamo mi daldu ma ngeloba